0: wannan man dura abinda baki san me ke cikin sa ba kwakin san inda aka hada shi ne ni dai man fa oil nake siya a takaice sun yi wani sabon sacheti wanda ya kai ninki biyun wancan na baya kuma wannan sacheti naira 300 ne kacal a karamin farashi
1: sabon sacheti power oil 90 ml mai ne mai inganci da zaka iya siyan shi a naira 300 kacal

0: Kakiri. Mr. Akonina, ball you they play. I've been as imaginary ball. Wait for us. No go anywhere. We'll come back with
1: Madam
0: the news.
1: Office.
2: News Type Dolly 2 on Wazopia FM.
3: Osanpa Kari Kari. In Bonan Feli Felio. Ironi Kakiri Lewa. Ati loke okun.
4: Awon ma agbebon ti seku pa awon eniyan meji won si ja awon meta gbe sa lo nipinle yi. Gele bi Peter Obi se di ebi ebi ru awon oloselu fun awon idojuko ta ni ni orilede wa. Bakan na ni orilede Nepal ti bere isin ku awon ti omi yale seku pa ti ogun logo si ti di awati. Akude dasiko eyin oyan wa asiku ise lataro royin kakiri lewa ti loki ogun lo tun de se ti gboyin lati le se aladun wa zobi fm loni tin sojo aje ojo kokan le logbon ninu osu kejo odun 2024 to se dede ojo keji din logun ninu osu robile awal odun 1448 leyin ijira baliki zerewa mirila wa ni o ma karoyan un fun yin pelu akegbe mi
5: Abdulgafar Akoni Adebayo.
4: Iroyin wa tosan toni gbe raso lati ipinle Kano ta wa yi nibi ti iroyin ti so di mo ipa awon magbebon ti ya wa bule ranta to wa ni ijoba ibile bebeji nipinle yi won pa awon osowo meji Alhaji Sule ati Alhaji Garba leyin na ni won ja awon meta gbe sa lo eyi si ti ko beru bojo ba awon eniyan abule ohun ati agbegbe re ikolo yi waye leyin ti awon magbebon ya wa bule chiro chiro ma wa to wa ni gerun malam ti won si pe eniyan meta ti awon marun miran si farapa leyin na ni won ji ser ni won ji serikin norman kano gbe sugbon ti ori pada koyo
5: iberbojo tiki jeki omode ko te jomale debe wipe agbalagba yo fi sere ona lo mu ki awon eniyan tin be ni agbegbe gobirawa iyun ni tudun fulani ki won so de mimo wipe awon fe foju gan ni commissioner olopa ati ipinle kano ibrahim adamu bakuri lori ipeni nija eleyi ton sele lori oro eto abo ni ipinle kano ipade ohun ni won so de mimo pe yo waye ni ola yo waye ni ojo keta ninu osu kesan ti se dede ni dede ago mewo san owuro iyun ni agbegbe gidango nan feed bakana ni royin federe mole pe awon olugbe agbegbe gangare cinema kanduse lain balance yankipi yanganda titin yanshira gidangona ati lain folwire gbogbo awon eniyan won yi ni won yo peju pese sibe ipade ohun ti onikuluku yo si so to fun re ati ipeni nija eleyi tin koju won be ni won ke pe ile ise olopa ipinle kano wi pe ki won gba won ki won ra won kale lori dida abobo emi ati dukia
4: bakan na ni ijoba ipinle ti so di mo ipe awon igbimo ti won se agbeyewo awon iwe ilana ati eto ipile se ti o gomina abakebri yusuf e fi se ti saa keji to ba wole ibo ti ba awon ojogbon awon osise ijoba awon legbelegbe atawon alen loro jiroro lori ilana ti gomina yo gba lati sise takuntakun ni saa keji yun to ba wole igbimo na ti omowe aminu Megashi Garba dari so di mimo ipe awon ti se ipade nipinle Kaduna lori awon ise ti AKY ti se ati awon ibi toku ti yo gbo ajumo ni sa keji lara eto na ni awon akanse ise fun ilosiwaju ara ilu ipade ita gbangba ati bebe lo lakotan won na awon yo pari ise lori iwe eto ati ilana ohun ki gomina to bere ipolongo ibo
5: Labo Oselu bakana losan tito ni kosun to se orilede Nigeria o awe eniyan nu re gangan oni nkan da laamu olodije fun ipo are orilede Nigeria ninu egbe Oselu National Democratic Congress NDC ogbeni Peter Obi ona ni so di mimo wipe gbogbo ebi nbe lori awon ti adipo alase orilede yi mu pelu ipeni nija ti nkoju orilede Nigeria Obi leni to soro ni anode ti sejo Aiko iyun ni bi eto kan ti iranse Olorun Apostle Joshua Salaman to gbe kale nibi ti o tin rawe ebe si omo orilede Nigeria pelu gbolohun pe e se adura o fun awon to je aladari yin ki won ma si yin dari lori lede ye eni to ti figba kan je gomina ipinle Anambra ri ona le ni tin sade mimo wipe be ba wo sa ko ton ati sa ko si e ri mo wipe ko si nkan kan tin se orilede bi ki se awon ti won di ipo re mu tolorun oba mi o ke gbe ase re le lowo ti sin sade mimo pe ye ka bi won le re ohun amuseye ati imuse agbara to nti to raje orilede Nigeria bawo ni won se nlo nje won lo lona toto ati eyi ti o ye obi ni gbogbo yin omo orilede Nigeria e bere lowo awon alase orilede ye lori ipeninija ti nde ba orilede wa be lase ni oro ati dukia ta fi le koju gbogbo awon ipeninija won wonye
4: bako na ni ajo awora o ma ko ti se ni me ti so di mo ipe kurukuru yo boju ojo orun yo ran ni won ba ojo yo si ro kakire orilede ibere lati oni tin se ojo aje di ojo ru ojo yo ro na won pinle bi Kano Kaduna Katsina Bauchi Gombe Borno Adamawa ati ipinle Taraba ati na awon apa gusu ile wa be ni won se kilo ipe omi ya lagwara ya shobu yo waye ni awon apa erekusu won si ra awon eniyan lati sora lati wo oko ninu alagbalugbu omi ka awon eniyan sora lati wa labe igi tabi ro mo awon ohun elo ina mono mono ki awon ile ise oko balu si woju orun daada ki balu to gbera irin ajo
5: Are maja kan kosi aja makpari ona ni koda minister tilu Abuja Ezen Wike ati gomina ipinle River Similaye Fubara awon mejeje ni won foju gan ni ara won ni ilu Port Harcourt leyi to si dale lori wipe bawo ni abajosepo to damanya lori yo se wa laarin awon oloselu mejeje ipade yi ni je ipade akoko ti won foju gan ni ara won leyi to si je ipalemo fun eto edibo ti odun 2027 Wike ona ni eni ti royin sade mimo wipe oludije fun ipo Gomina, ninu egbe oselu APC Kingsley Chinda ni ipinle Rivers una o kawarin pelu Wike bakana igbimo Rainbow Coalition eleyi ti alaga igbimo labe secular ohun je Magnus Abe una ko gbeyin Fubara o leni ti o darapo me egbe oselu APC ni ko pe yi ti sin sade mimo pe omoye ti won fa kale ti se Chinda ohun yo kin leyin gan papa iroyin wan sade mimo pelu gbolohun pe bo ni nkan yo se lo si owo iwaju ti o tun ni ma jo ina ajoreyin mo lori wipe ayo ni nipo tabi ayo ni nipo ona lo gbe wike lo si ipinle Rivers ewe ni ipinle Eko ni bi ti royin gbe nsade mimo pelu gbolohun pe ijoba ipinle ohun labe awon lopa ipinle na ni won ti sade mimo wipe ohun to ku die ka to ni gbogbo ara ilu pelu ki e mu le kesi ni kan mo jojo elesin ati eleya ni ta gbangba walia won ni eleyo yato si bi keyan di papa lati lu irufe ni be lalubomi ojo lalupa lo sorun apapa ndodo awon agbelewo kan o na ni nbe lori aira aye lo jara bi ajere to se afihan enikan eni ti won ni o jale ti won si ni ko mo jojo elesin ijo awon ni won pe ni ede oyinbo ti won pe ni dance of shame eleyi ti ile ise olopa sin sade mimo pe ko ye ko ribe o bewo yin ba te enikeni ni se lo ye ke fa ile ise olopa lowo ki ile ise olopa ki won si se ohun toto ati nti ye pelu rufo eni be agbani so fun ile ise olopa eka ti ipinle Eko ti se Abimbola Adebisi o na leni ti ro awon ara ilu pelu gbolohun pe mo se idajo lowo ara yin e te se yi te ni kiru eni be mo jojo elesin o ku die ka to o ni aya fe bi ile ejoba to so di mimo wipe irufe eni be o je bi esun te fi kan igba na le to ni ori ofe ati anfani lati gbe ijiya ki ijiya le lori bi be ba ko ile te se yi o kuna ewe eja sari pada wasile si ipinle Kano nibi iroyin gbe nso di mimo pelu gbolohun pe ohun ka won osise labe ijoba ipinle Kano toto egberun meta o le ni 3500 awon ni won rawe ebe si ololajo lo ti ipinle Kano gomina Abba Kabir Yusuf pelu gbolohun wipe ko jowo ko ba won lo ipo ati agbara re lati da si oro bi won se yo owo ninu owo osu eleyi ti won fun awon lasiko ta wa yi to si je pe won fi awon owo yi san awon gbese eleyi ti awon ti je awon ile ifowopamọ kan ati awon eto kan ni ipinle Kano awon osise ohun nigba ti won kora won jo ti won si nso di mimo pelu gbolohun pe owo to nku si awon lapo ko to awon fi gbo bukata mo fun de eleyi ololaju lo wa e ma wo awon niran bi ti wole omo iroyin so di mimo wipe awon to je aladari fun igbimo awon osise ti won yo owo won wonyi na ni won kora won jo ti won si nra webe si gomina koda nibi ti won so di won ni yo da o gomina be ba le ba wa san gbogbo gbese eleyi ta je yi ofere gege o dile okere nibi iroyin gbe so di mimo pelu gbolohun wipe ni Nepal nibi ti omi yale agbara e so bu ti de mi awon eniyan legbodo to lo bi ogun bi ogbon ni iroyin tin fi di re mule pe won ti bere sini sinku awon eniyan hun hun ka awon eniyan ti omi yale agbere sub yi da emi won legbodo nlo bi 797 to si je pe egberun meta awon eniyan ni won di awati bi so nu eku ba se nsoro yi ti awon mo lebi won si ti bere sini toju bo ojole si ojole ileto si ileto ati inu gbogan papa wi pe eni eni ku osanju eni eni nu lo Leka ere daraya inyo lasana tito ni ninu idije fie ye Nigerian Premier Football League. Ele yi tok bira sani orile de Nigeria. Iko yekbe agbaba lu Barau FC Football Club mwa fako yo pali ubi mwa shifi ya jen Nasarawa United. Lami ayo meta si yo kani pakpa ashiro iti sani abacha. Ele yi timbeni ikbele kano Joseph Atule wule ni tokokori awan heni mwa ise jumeni la ati idijo mwa bira so. Kotori wipe Abubakar Abdullahi lati nuko yekbe agbaba lu Nasarawa. Una da kpada bi uwo baba ajebo. Al Ami ona lo to se bef ju ballu sinu awon elekeje fun Barau FC ko to di pe Sagau Aliu on wa fi oba le eleyi lo tumo si pe eyi ni idije akoko fun iko egbe agbabolu Barau FC ti won se ni ami ayo meta bakana ni won to ju ballu sinu awon le meta ninu idije won iroyin kaakiri lewa ti loke okun ko ni ju ba nlo losan tito ni ope pataki lowo tin tomato eni ti o dile agbara mu loruko akegbe meta de jo mu loyan wa seti gbo yin
4: Baliki Zirewa Mirila Wal
5: Abdul Gafara koni Adebayo lo so fun yin pe je apade ni dede ago merin role titoni lori eto lagbo faaji titi de gba na ire kabite